0: nya ayarehwe no na na me o suggestion bi minim ze bi ya betumi aboso tewa ya nwenwen hu hwe because answer no bi be kwa kwa be kwa yarasa bia ni ama receipt ne bi o di receipt be ba office na mo ahwe no makase da bi sa charge wi a charge wi se se ye charge unti e se refund risk man sa dia ata ya nwenwen hu se bi ya betumi anya staff awo atna facility bi ya na nka mi wi ya na me wa hwe me card no na wa pass se ko na wa kase wo ase wo card wo ase ehwe na
1: makonya se wo ko na bibisa ato wa esremu no ma munya nyi ntentia
0: wo office
1: wo office wo esremu
0: right that's it that's it pa no pay ne o

0: ara sabiani amani receipt ne bi odi receipt beba office na mo ahwen makase da bi sa charge ya charge wi se se ya charge unti ya se refund risk man sa dia ata yanwunwe hu se bi ambetumi anya staff awo at na facility bi ya nanka mi wi ya na me wa hwe me card no na wa pass se ko na wa kase wo ase wo card wa se ehwe eh na
1: makonya se wo ko na bibi sa to wa yesremu mo mo nya nyi ntinti
0: awo office
1: ya office wo yesremu
0: right, that's it, that's it, that's a part of the pain.

0: kyese gadamse hunsem a ema no homene so obono mantam mu de fa ne nsase ho de obekoso a na wahwese obetimi etu ase sanso so ena National Health Insurance Authority e berifo abamane se obono mantam ade oye asupiti na obi kuta health insurance card ye active eba o asupiti ho na ade kura de ne ba hospital ho no se aban afa ho kana sa so charge ne fofura o mo kyese mra kwa so wonom ebetwe waso papapapapa
1: se wo ko esnafo not nso a ye ade a kokwakuafo nso se wo si school adan e na teachers quarters e de aboa na de tre ene ade sua etumi akoso
0: afo mantam nemu kratwa kye se yellow fever ene mpox case de makoma ko enan ene esi apom de adwuma fo nsa kura mu ho
1: NHIS opani odano nso akasa chirim se se wo ye facility bi na obi eba ho ayarehwe na wo sanje nska fo bi eka ho a ani ahweye pa de ani e besan ahwe na mra ne wadi pa yi
0: enzo na foforo bi ka weru hu ne yade ma wo mantam kase yesu na ka che kwase afari ne semfo rosmana makisi webo ni chudom adu akuna made ye ko facebook ana sa one da tv video chi jinjim video mu ate ye ne krojin wo mframam ana in short mom na de ko facebook again kan fa yesu mu yi me de akosu ya se wa ampa fo bracket 2 ana
1: o man peni wo fa se Ketchiri, Akosia, and Sujiabo Damoa.

0: maloki omo pani bia mane dan we mba ko we maloki
1: na ahane ehin ahane toilet
0: dan
1: na toilet ne dan mu no mode
0: na dan mu ba ko maloki no eye management of the toilet no
1: ako to wo toilet ne so dan mu ba ko
0: dan ba ko
1: ba bi e ko ho agana no na omo de funu no ko to
0: omo de akoto no maloki no e ko asie ye e ko ba amna abefa akako sie
1: ah na omo anko ba bu sian fa amana
0: omo obi amana ye not assembly member not opposed for not to be answer for lockdown
1: na na ni pa won ka so o ya go funa na
0: ntini ni yan kwa ko ntini yan kwa ka sa kwa no osu osu ni akuma no no
1: e na ma fo obi dis year
0: ni ni ni
1: enji ye wa wo ni akuma
0: ni ni apeni ni we ni akuma ni de wa wu no
1: aha
0: osu no so eti toilet bi so penko ase ti no ti se ni yan ya re na se oba ho
1: mhm
0: nti obi duru ye na ma won mo bi kwa ka se on be hu se na o yare Emma and Penny for a moon shuttlet in the snow, why I show one son.
1: Mhm.
0: On betono. No, Miss, I won't find inquiries. I'll be almost soon, dear son, one of them. Emma, no, Finn, I'm so few moody enough, Finn, I'm more shena, my crutch and a fear, moody frimo. And I want that one of my mad yachi. No matter, I could say, Danny Bak, my son, Locky, Echo Bam, now when we see it. I befell, I could see it. Into when we've been at Sifre,
1: no more manager toilet, no, or move Vigana.
0: Or me a Ghana fool.
1: Ana obi di sia moni ni adwuma wu no moni funu na kwase dem ko ba am na betam funu na kwase ni o ya kuko ana akraman
0: just like that ntikete we na no da no di free mu no matam na ko to dan ni maloki no
1: obi o atena toilet anu ahwia toilet a obeko na ppis gro oni bi o di adwuma ppis oni bi o ni adwuma atena toilet ho ahwia sent a fonsa di afem wa ya de ma fa na ko hospital nu awu nsu a mo si mo nsu kuso akosi obi di sia
0: ti e ko e no o mo kwase ye omo omo wo no say omo ni edi nko omo ko asiye nti ya anya faster eni ni an kwa say o person ka positive for crime mremu ko asa omo person omo ye no illegal mo mo obi amane onu so yobi na ti ye na say obeka kire no no no ba ho no
1: na ni pa na omo fa na adwuma no omo amusa na bebi oti ana
0: omo
1: fa na adwuma no na dance
0: omo fa na adwuma say omo anhu busu ni bi enti no wo so afri mu a wo so omo ko sie
1: ni
0: sa
1: na dance ni bi ani ho omo fa na adwuma dance ni bi ani ho nti ni pa na bebi na omo friends e bra na emu ana oba enso be pa adwuma na mo ma na adwuma na mamusa
0: na
1: se
0: na mpo ma na adwuma krompo no wa ye mpo na se ya ba
1: eh se de omo kan de omo pa kire se no ne na manfra manfra aha oye manfra manfra no mo fra no mo krom hu mo bo no ma na adwuma ye oye enti omo nim na se ene wa wu
0: o yare mo ahye amane pa na wu
1: asema de se ayi pa mu ka foto aso cause me I no get am
0: what say ni do my dear sorry die na okwe yehowa witness for sorry die no u jina ejana ya uhu yehowa for sorry die no bola na esi wono e ho pe ase na yekin
1: oha wa fa we dem just a more better so
0: cause
1: won timi me fa obi di sia nya ne basa ase na wa wu a mon ko we na busu yafo
0: nti o se dan ni ma ne ya lock
1: mo di na ko she toilet so ko huri na to toilet so se
0: dia so mo ko se yere kura ba me no ka sei ko se
1: e ni o mo so manya akuko duro pa akwa ko sie funu idi a e ni o mo so benya asem o so much many kokoduro na kwa kwesie funu
0: ye ba no so mo enche ebi omo hweta mo de koyera ebi ombe fresi ye na ba
1: wa bra sade sie ne wawu no na busu afo nya wa dia ombenya asem ombenya asem there's no two ways about that ombenya asem
0: you need the assembly member e se asem won so di e chiri ko ye busa mo so mo won amane ye ti se oni mo se oni mo e wo se won so no yetimi ebo pia ni epe hu bibi
1: na employment laws no ebi ni gana ana toilet ndi okoh so employment laws nya adwuma ho so be he ya ni so ndi
0: no
1: employment laws nya adwuma
0: what the nation ho na pa lockdown o mo tun safo ne ko asiyeye
1: eh
0: so mu ja no ho obetimi aba be hu akobie ntse no de ko asiyeye e ko ba mena aba fa akoto atwene
1: so be bi akosu ya problems be kukuru mi free yi na metia na echi na dan kran ya problems say me de me na me ni ya adwuma ntire makwa ba mena be siye
0: ru
1: eh atanko aso be asio
0: Enti
1: mene na ma ba sasaro. Ambulance sister 2 na ba fa mi funu ba ko pe no. Ambulance sister 2. Abuja ya pon. Enti ayi fo ba beto aso. Pa buka fo ba beto aso. Ye da ma se pasa mo ne ye tena ye. Na ensem na bia nie. Ti ne ye se. O nam na o pa adwuma. Na mkwa me nti ase. Obi o be fo adwuma bia no be pe dance ni. Ofo odwuma be pedance ni nti o se for address bra e bi kura busa wo Ghana card e bi ji wo address e bi ji wo information e kire bi nko na asem ni a wo hu be bi o ni ti fa na de wo wan busa we nyina no so asa wu a wo se ma to na toilet so
0: o yare o mo so be hu se o yare a no

ya na ba ọpọ na si da wo ko ku wa ha se den omo mu si da na nsi ni ye ha se den e ko ni e bo modin a ni sa sa di ha ha wa chi elia to bo wa sa o kai sa o ti se bola bia na ye kan ho asam a be ne bosome na otwe mi ensa ni wo sunya ni magazi zone 5 bola wa cha o ti se nonso ye kan ho asam a wi amede ni so se ye ko tu mo tu bola mo so mo tu bola ye nonso ye be fe video ni ah ya fe di way forward nonso ye be di hun komo kaka